Matang dilo kuchri ba sisu film sai ni lali badi aini film asidagi pusparani gi naitum khonjal da ozit kumar elangbam na sairing bamadi ananna sairang bi sai ni khanbi rakli bamarup sing di iram sifai awang lekai dagi ahibam jiten malimgan ba madi thoi thoi bi marup sing na khoidana khanbi rakli bi sai si sungsoi sai dana tabiu khodol tamjare.

tongan tongan ba saisak ba saisak pisingi konjel da git ki thoram thoram asigi han ba kuduloi na lokachari divya kumaramadi priyagi apun ba konjel da fazara ba gitama

0: ꯇꯤꯜꯍꯧ ꯃꯨꯁꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯥ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ?
1: ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯅꯥ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯣ, ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯩꯗ ꯐꯝꯃꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯗꯨ ꯁꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣ, ꯁꯉꯥꯡ ꯊꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯏꯌꯥꯡ ꯌꯥꯡ.
1: ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ.
0: ꯑꯣ, ꯀꯗꯥꯏ? ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯀꯣ ꯔꯥꯅꯤ, ꯅꯪꯅ ꯏ ꯎꯅꯈꯤꯗꯕꯁꯦ.
1: ꯍꯣꯏ, ꯀꯨꯏꯔꯦ.
0: ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯍꯧꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯤ.
1: ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ.
0: ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯅ ꯖꯦꯝꯁꯀ ꯅꯪꯅ ꯂꯨꯍꯣꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯩ ꯇꯥꯈꯤ. ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯅ ꯂꯦꯟꯈꯤꯅꯕ ꯃꯄꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤꯕꯅꯤ. ꯔꯥꯅꯤ, ꯅꯪꯕꯨ ꯀꯔꯝ ꯂꯦꯜꯂꯤꯕꯒꯦ? ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯗꯅ?
1: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤ.
0: ꯅꯪꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯂꯦꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑ� ꯁꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯖꯈꯤꯗꯦ.
2: ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯟ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯩꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯆꯥ ꯊꯛꯄ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯗꯣ ꯌꯥꯅꯍꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ, ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯨꯛꯈꯪ ꯈꯪꯈꯤꯗꯦ.
1: ꯅꯣꯡꯃ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯥꯙꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ?
2: ꯑꯧ, ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯃꯥꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯝꯃꯤ. ꯑꯗꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦ, ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯁꯨ ꯍꯣꯡꯒꯠꯂꯛꯑ ꯃꯥꯜꯂꯦ.
2: ꯍꯣꯏ, ꯆꯨꯝꯃꯤ. ꯑꯩ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯅꯤ, ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯀꯣꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯤ. ꯑꯣ, ꯔꯥꯙꯥꯗꯣ ꯅꯣꯡꯃꯁꯨ ꯃꯦꯂꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯒ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ. ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯊꯗꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯇꯝꯂꯝꯃꯤ.
1: ꯈꯪꯗꯦꯗ, ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯍꯧꯃꯤꯡ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯎꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ.
2: ꯃꯁꯤꯕꯨꯅꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ. ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯑꯩꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗ꯭ꯔꯅꯦ?
1: ꯏꯆꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯏ, ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯣꯠꯅꯍꯜꯂꯤꯒꯦ? ꯃꯍꯩ ꯃꯀꯩ ꯄꯥꯟꯕ ꯌꯥꯎꯅꯔꯕ꯭ꯔꯣ?
2: ꯃꯍꯩ ꯃꯀꯩ ꯑꯃꯠꯇ ꯄꯥꯟꯗ꯭ꯔꯤ, ꯃꯄꯥꯜꯂꯣꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯇꯧꯍꯜꯂꯤꯌꯦ.
1: ꯐꯩ, ꯌꯥꯝ ꯐꯩ, ꯐꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ, ꯐꯠꯇꯅ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯅꯣꯔꯣꯛꯀꯤ ꯀꯣꯡꯗ ꯇꯥꯍꯧ, ꯃꯁꯥꯗ ꯇꯥꯕꯅꯤ, ꯀꯅꯥꯗ ꯇꯩꯅꯔꯣ?
2: ꯆꯍꯤ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗꯅ ꯖꯦꯝꯁ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ?
1: ꯃꯥ ꯑꯩ ꯂꯨꯍꯣꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯐꯪꯖꯈꯤ, ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯇꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯤꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯕꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯄꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯡꯃꯛꯇꯗ ꯐꯣꯡꯅ ꯐꯣꯡꯅ ꯀꯥꯞꯄ ꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯛꯈꯤ. ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂ�ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯟꯅ ꯅꯥꯔꯛꯈꯤ, HIV ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯪꯁꯥꯔꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯝꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ.
2: ꯃꯈꯥꯗꯤ
1: ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯣꯏ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯤꯃꯤ, ꯀꯐꯩ ꯀꯐꯩꯗ ꯆꯠꯄꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯂꯤꯃꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯗꯨꯁꯨ. ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯅꯕꯤꯔꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯇꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯇꯝꯕꯥꯛꯇꯒꯤ ꯃꯨꯟꯗꯨꯅ ꯄꯣꯕꯤꯈꯤ.
2: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯔꯥꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯦ, ꯊꯣꯛꯂꯣ ꯊꯣꯛꯂꯣ, ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯇꯥꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯦ. ꯔꯥꯅꯤ, ꯏꯌꯨ. ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ, ꯂꯥꯏꯕꯛꯇ ꯁꯨꯝ ꯊꯣꯛꯎ ꯇꯝꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ.
1: ꯍꯤꯡꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩ ꯎꯄꯥꯏ ꯑꯃ ꯊꯤꯗꯨꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈꯤ.
2: ꯐꯔꯦ, ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯎꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ, ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ. ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ, ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯤꯃ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ. ꯐꯔꯦ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯒꯦ. ꯁꯦ, ꯁꯦꯜꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦꯔꯥꯅꯤ.
1: ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 150 ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯥꯗꯔꯝꯂꯒ ꯃꯍꯥꯛ ꯆꯠꯈꯤ. ꯁꯦꯜ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯅꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ. ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ 150-150 ꯑꯁꯨꯝ ꯊꯥꯗꯔꯝꯃꯒꯅ ꯀꯝꯗꯧꯕ? ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯣ? ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨ
2: ꯔꯥꯅꯤ, ꯑꯩ ꯅꯪꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯎꯅꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ.
1: ꯀꯔꯤꯒꯤ? ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯎꯅꯅꯤꯡꯂꯤꯕ?
2: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤ.
1: ꯀꯔꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯅꯣꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯕꯨ?
2: ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯅꯪ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯌꯥꯕꯤꯌꯨ.
1: ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯕ ꯆꯨꯝꯃꯤꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯑꯣꯏ,
2: ꯑꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯒꯦ.
1: ꯀꯔꯤ? ꯍꯧꯖꯤꯛꯄꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯨꯛ? ꯑꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯣꯏ.
2: ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯈꯜꯂꯨꯀꯣ.
1: ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯤꯡꯁꯦ ꯇꯨꯝꯗꯅ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯈꯜꯂꯨꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯩꯔꯔꯣꯏ. ꯑꯩ ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩꯕꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯁꯤꯔꯥ? ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯐꯝꯕꯁꯦ ꯇꯣꯛꯊꯣꯛꯑꯁꯤꯔꯥ? ꯅꯠꯇꯦ, ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯝꯗꯧꯅ ꯂꯣꯠꯀꯅꯤ? ꯐꯔꯦ, ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯟ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ, ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯣꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯦ. ꯃꯁꯤꯅ ꯐꯔꯅꯤ, ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒ ꯑꯩꯒ ꯎꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ. ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯏꯄꯥꯝꯗ ꯍꯜꯂꯒ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯅꯗꯅꯕ ꯑꯩ ꯂꯣꯠꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯨꯔꯒꯦ. ꯏꯅꯦ,
3: ꯏꯕꯦꯝꯃ,
1: ꯏꯅꯦꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯦ ꯂꯨꯅ ꯆꯥꯅ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯌꯨꯀꯣ. ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝꯅꯤ. ꯌꯣꯟꯅꯤꯡꯗ ꯌꯣꯟꯗ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯌꯣꯜꯂꯕꯅꯤ ꯏꯅꯦꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ. ꯁꯦ, ꯆꯦ ꯆꯥꯡꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ.
3: ꯌꯦꯡꯉꯣꯏ ꯏꯅꯦꯁꯨꯅꯦ, ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯣꯠꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯅꯤ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯂꯨꯅ ꯅꯥꯟꯅ ꯗꯨꯞ ꯊꯥꯡꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯐꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ.
1: ꯏꯅꯦ, ꯄꯣꯠꯁꯤꯠ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤ ꯃꯤꯔꯥꯏꯕꯤꯒꯅꯨꯀꯣ ꯏꯅꯦ.
3: ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯕꯒꯦ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯅꯪꯕꯣ? ꯍꯥ, ꯅꯊ꯭ꯋꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯅ ꯎꯏꯅꯦ. ꯁꯦ, ꯏꯅꯦꯗꯅꯦ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯝꯇ ꯇꯝꯃꯨ.
1: ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯅꯤ ꯈꯜꯂꯨꯕꯗ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯔꯦ ꯏꯅꯦ.
3: ꯔꯥꯅꯤ,
1: ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯥꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯣꯠꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯣꯔ ꯊꯣꯏꯅ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯏ ꯀꯣꯠꯁꯤꯗ ꯂꯦꯟꯖꯔꯛꯄꯅꯤ ꯏꯅꯦ.
3: ꯏꯕꯦꯝꯃ, ꯅꯪꯒꯤꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯎꯕꯗꯅꯦ ꯏꯅꯦꯕꯨ ꯊꯝꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯕ ꯉꯝꯂꯛꯇ꯭ꯔꯦꯅꯦ. ꯀꯔꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯕꯒꯦ? Ini dong tadi tamu kay do bagi nang bo.
1: Ini nan eh. Kay thien phami ngai da no pama. He he la kani.
3: Ha.
1: Mana ibu ini ada hangak pasu ya. Kali gumba mana ibu hangak patuk la bati. Si. Sel kala si. Mangwan da bibi ko.
3: Ha. Nangi wari si bu ini di mangga sa mana reta hai kari gi sen one si bu
1: ai no hotian phami nge da cha thak ba he lak ba ne
3: o o o
1: ma gi han ga da ba ai wan da le ho ba ne
3: he
1: han ki ban nang ho da re ine na ne ma gi ma pham da yong na na ba amo ta sin bi kho ko ine
3: kadai kadai ine na ne choi da na sinabi ki gi hai hai ngai khun hei masak bu khang gadra ne
1: khang ga ni ne
3: a
1: ma gi ma ming lem ba ko ban ni
3: o lem ba
1: ma ha ke lak ba ga ai bu hana hang la ka ni kari gum ba ma han ai gi maram da hang la ba ti mi ram da sat khre hai na i ne na khra tam bi ko
3: i be ma a hoi hoi hoi
1: o a du di ne ai ai mu sa la gi
3: a hoi hoi chalo chalo Hai hai, marak marak tanya, ini lagi nak tasu keraga lau ko.
2: Kanta, angjeke ba. Kano, pambiri ba, popom sibu, Han hotel oi na phamam ba rani gi hotel popham du na ta si
3: mani mani bu ngo popham ma si ni ibu bu ka le le ba hai ba dur ne
2: mani mani ai shan
3: ibi ma rani na ne ma bu soi da na hang ba la ka ni hai ram ni ne
2: ha ka ri hai ba rani na adumai na hai ram ra Mana hotel pembela kiri ba? Hotel tok si bu, ma bu, kari tau lagi. Na apa ye pun yau robra hai ba?
3: Na apa mesti nanti? Papa masih mana ni? Ingat ni yang tua mabani bu?
2: Kari hai ba?
3: Ma di miram dah cerkak ni bu hai ramai ni.
2: Kari miram dah?
3: Ibu mugi hangatau pasien kerasu lehu mana? Nang laga ni. Kara bibi ko hai dana ne ini da sinarami se se se nang lai ngai si dana ne bibi ko ibu mo nati ibi marani ga kari thona bi bagi mari mataro khang din ibi mo do ma thwa yam na nungai ta na lai bo ui ne
2: ai karin ta mari thona de ma gi hotel de gi aina sa bora he hek sa bagi hangata ba lehu wani adu ma bu mapham sida amuk khana lak roi dabra
3: adu makti ne bu ini kham dre bu popham si gi ne se sang su ne loi na loi sela me kari gum ba lak la di kari ta mu ge hai ro mo kai su hang goi ga no
2: ine kari gum ma hak lak la ga di sel se ma mu da mu si ne bi kro Ain loki dri hai dana tambi. Maga ege patok pasin tau naga tawa kar lei. Madu panar ga kono mangon dagi oina ai loja rake. Adu ge ine ai lami hai basi matang di ine na mangon da soi dana tambi uko.
3: Hoi hoi.
2: Adu di ai amung yoja rake.
3: Hoi hoi. Chalo chalo ibu.
0: Shibu, Rani ini terne. Hey, kau ibu bapa pun sudah lama hotel pemalas ini. Hey, mai menak tang tak senjeng ke?
3: Bima, sese, nangi kamu beradu sudah lele.
0: Rani,
1: Ima.
2: Nang mapalom na saluhi ay do. Kaya kuya kaya halag ba? Karita ba kino ba? Karamba atsin malay ba kino? Natraga nasangam da bro nang ba? Ha? Hayo. Akitil gi bolok to da pamba to da ki sigi kulak si da laga pamba si na posit yam ni hen bag wara karino nang tori si bo. Ha? Rani, luo lagi kanan luo lo basune. Kaya ang kuino luo pang ng gadri nung panang na. Nang na ibu kung ang nagi horok pa matamamagi pibam do ay nukuri bro. Nga si su ibu ngahing sa ing manam nam libray ba? Si hayo.
1: Makatabi rano dali pa.
2: Rani.
1: Ay kang mga mlatari.
2: Matam kaya masang na. Ay nangi kongulir ko.
1: Dali pa. Yung bagi asaya ho traba. Nga si hayang kang dana. Layang bangam dribalay na mga sagwa na doon na hingli ba. Ay ipon siya si nagi. Dali magi kaniya pa ba. Ang mga mong laibiri ba.
2: Rani. Ay. Nangi wari pumba. Ay loy na kangi. Ay, loy na tayo. Kariginunang na, duk, kanta na kalisibo.

hangdo nungdon adiyada nang bukoy na puto na sarga gilay rin bi kayaga nangga natasanahan gani tazama gilay mayawraga haybong charong charong hekto na nafamda kudol oy na piba ay ngam gani matangda muktahan jagadaw riba isay isi mapuk mayi film dagi afawa madi resmita ani punasak minabani sayring ba bimol pibaw sayrang ba afaw

tahanjari ba isa yasiga loina na tongan tongan ba manipuri film isa isandok chaba matang si dalushin jari hausik ayuki pung tarama toy ka minute yang kay tare chatle ngay haki matung da kangla channel gi ani suba thauram medium web meter jahum nifudas migama kilohertz chanipan marifuni toy da tongana taba fangbirakani thauram sanduk tuna tahanjari ba si agaswani falgi sangai channel dagini

0: Hello. Hello.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Taram Nokchari. Ming Lai from Haibiyo. Hoi, Bong Sangai Degi Indira. Karam Bawa from Singpong Duk Bigani.
1: Ado, ay, sinya.
0: Mm-hmm.
1: Nya, kahitan na sumayam di program. Kasi, rupo.
0: Hoi.
1: Ado na yam nungay. Kasi, nila, sumay tao, dure.
0: Mm-hmm.
1: Ako, sinya na po.
0: Hoi. Nga sige, sandok sa gibalilaad si di tabi hao dure ba ko. Hoi.
1: Matangi niya. Kuala na po sa aksi dure.
0: Hoi, hoi. Dwa di matangi kuala da chance pe minarasi.

koi na koi na tiri. Mabien bunga khali, kumai amatauge. Ishui ma po kumi, ta kumai amatauge.

0: tumutso. Kulisa tragabu. Kailaw yung ibagi.
1: Nang di ay gisan de. Nang anamana bikiaga. Haraw haraw na kulisa pato. Tamusaw na yung lamoy ay na kanbara na isan tumbi.
0: Paris, tumutso. Kuy masulaan iba. Lao. Imong ni changa sa ka to si ba.
1: Ay siya ning
0: de ba. Kuy masulaan iba tamutso lao.
1: Ay siya giro. Ima halapong ay gisi ba.
2: Ma, kita ni ada urusan yang
3: sahabat sahabat. Ma, izang nak
2: pilih apa ni? Ma, kita lagi nih buat. Ima lagi mana itu iba? Nang buka dulu lagi. Nang mungkin kena lu bro nang buat.
1: Kena.
0: Ha, Ima, kau tak mau jauh sek? Ingin mana hosi tiap tiada jalan bani?
2: Ma, nanti kali ini. Ima lagi mana itu iba?
1: Ma.
2: Nang naun pi de kali hai rule. Nang mo gi mapo man nga so bro ibu nga.
1: Miyai na. Aku e chen tum bi u da bagi hang jara ga. Ma na ngu na ngagi ne. Ma na ngu na sera mi ni ma.
2: Adu gi ore ko. Isa na wa ngang da na. Tum mi na le pa le mi si de. La la. Icha sak lam la ni. Be ma.
0: Ma.
2: Na bung si pu sa lo ko. La la.
1: Ma na ibu. Ma tai na te. Matong baram kang daba, celak pemasani hai ya ima. Hadi yo ima, ayo si bu celak pemasaran ya.
2: Ima gimana?
1: Aku isan tuh bisa, ayo isan nanti bara. Si kibu babung do, ayo isu babung nanti bara ne ima. Ayo isu babung nanti bara ne ima.
2: Ima gimana itu iba? Karino, nang ngasih nama lagi pamdu hangli bo hangsi bo karino. Nang si, ima gini tanung si da, ihan hanu pungze kiba, pizi gimana ini? Ngasih pau kita, ima nenumi tagum yang seribani. Nanaunu pina wahyam manika hai bagi bo. Adun na tau hauna bra. Imala yu sidi. Mana lam hin baya bra ne. Hayeng ne. Lala hen ge ko. Bema.
0: Ma.
2: Nabung si po sa lola os.
1: Ma muk su ma na ibu. Hui jau ni. Hui ge ma tau di yum sangga da bani hai ne.
2: Ibu ma.
1: Ma si ge ne pi yu tak pi ja da sa bi je. Ai ne sung ya ga ning de ai ji ne.
2: Nung mu tau ge do bu ge.
1: Ma ai ne sung ya ga ning de.
0: Do ya le si. Imo ne chang ga ga ne. Sa ga to ra si ba. Lao dang si lao imo
1: de. Yu tak pi. Ya da sa bi do. Ai ne sung ya ga ning de ai ji ne ko.
2: Ibu ma.

Ngayong umay sinumit, saan gitaan ko ni Pan, inga gitara mari ni Pan pa. Ayaw pong mga makahitaba matamda, sa ngay channel gi ahan batorong paring sandok pa sa gani. Hayang gi ahan batorong mo ay nasandok sa gani, yakay rol. Hayang gi yakay rol da, ting tawzam komol singgi. Pena yakay rol. Sur tarang gi kamo na sakpa imalay pa po kurum sa bay sa yamadi, asem bimla debi, ilangbam netrazit amadi, laisram may madibi ki, laisoli sa imatang batang winatahan tahan sa gani. Pungtaru kami ni Tara Thamsari si Dahidag. Pungtaru kami ni Tara mga lebang ning may say matang-matang may natahan sa gani. Pungtaru kami ni Kun mga manipuri matang may say singsanduk sa gani. Pungtaru kami ni Difu Thamsari Radio Class Toro Masigi. Chahum gani po mga subatang kagta Class 7 gi English Lesson. Toro Masigi Department of Education is Samagra Siksa Manipur na putok pani. Hayang ayo pungtari Thamsari Konzel Natsom. Hayang inasom da manipuri film say matang-matang may natahan sa gani. Ingrazi variyota ki khudol da thamzari. Finding purpose and meaning in life hai basida. Unaduna vari sabagi thorum. Hai ngai upung tarit kamiri nifu. Hai ngai upung Nepal thamzari. Naharuli khonjel. Hai ngai thorum da tanjagani. Aviation amadi hospitality industry da. Kasigi nahasing da career karam da same gani hai basida thorum ama. Hai ngai expert ubikata bi. Amrita Hikrisam. Domain trainer at R&T Institute of Aviation and Hospitality. Hayang upung Nepal gamine ni funi toy sanduk sagani good morning Manipur hayang no maizin over oibana thamseri live phone in Manipuri film isai film mo gisai sanduk sagani hayang upung mapan makai ayupung tara gamine ani satom batam da mahosagum gi tantuk sagani Manipuri film isai sanduk sagani hayang upung tara gamine kunthani toy Hayang no maizu numit oibana radio lila tabu pangbigani numit gumatung minit tara sa tomatam pungamaga minit tara mahusagum git malagi thorum sanuk sagani Ariba Manipuri film amadi Manipuri matami sai sing sanuk sagani hayang telpung amaga minit difu batang sida sangai channel danga sini midang thamjari bamati hayang gi thamjari ba thorum sing samlap nani sing zabloi jare Dabi riba sakas bani falgi sangai channel lagi ni. Hauzik numida wairampung taruk kamini tarat chatle. Sanduk sari naharuli khonjal.

0: 나다보니 라트리 까이도우라 노캉드리 마두
1: 하, 에, 모래에다.
0: 호이
1: 모래에다 까이 둬봐.
0: 모래에 랄론 바수 야우에 타이붕어 뽀세이 만장 어홍가 싸우레이데 러루니에든 사키바니 마르마다 까수 토해 여우룹자니다 타이붕어 마기누피마자니다 인장라피요레 ngangbuga sakpaga thokka thaka magi poni hene ta silli taibungo thabak nom bada haleng da bini da taibungo mana tam babu na hawai magi ahan banu pa do mi na hat pani hai ma thanda si jabini hai taw dena laiki da ba ma ta da dai tani taibungo numi dang da u ma mai mai khum ji laga rikshaw thaw ei ne taw da taram ni ko taram thong ma li magi nu pini taibungo
1: hai hai na ti ne ma bu masa ma su ga lai bna tra na hai
0: mangara taruk la lai bani tai ngo ikon kon bagie nupa do gi angang du bu kg hybrid kari no mo gi kala sa do adu ta me ye as masak me khazari di tai ngo
1: ha adu
0: zaga
1: gi
0: zani
1: ma ji mayum anirak pa le ne
0: as anirak ta na te da tai ngo masa sing se angang ani khang na ta na atai di ma pam ta tin na da gum ta wi ha marai bang na thi sunia ni ta na ama te lai mi na de se tai ngo ahan bagi duna khang na chan na dana chien chong ga lu hong bu duna ne ma pham marang khang dana dum si dok re ani shu bu duna ma tha be ra lai ba wai ra ma le da tai bu ngo khai na dana lai ra ka ne ma sa ma hei tam han ba ngam na bai dana nga mu yo la ma le adu da amo khang na dana pan bu wai ra ma le da adu na mu mo yin ne akari darak hai bra kari no do yo li hai cha chu sai hai bra kari no phu na ba ga chaina ba ga tau na dum khai na bo ra ma le tai bu ngo
1: adu ai no wa ma hang ge adu nang waro ba ka ti ya de ko la nu slo ga nu ko
0: kari ni na tai bu ngo waro ja roi da ai
1: di nu pi ma cha si bu hai di amu rei bu hai ba
0: ho
1: lam sat ka kam la kar
0: ka
1: nei
0: ka dai de gi pa pu ga jong ni bu tai bu ngo ma du ka hai ru la u ya po ti adu gum ba na ti ba ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯂꯥꯡ ꯐꯥꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯤꯌꯦ ꯂꯥꯏꯔꯕꯒ ꯃꯔꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯒ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯅꯤꯗ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯆꯥꯗꯤꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯗꯅꯅꯦ ꯃꯆꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯗꯨꯃꯗꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯈꯜꯂꯦꯗꯅ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯇꯝꯃꯤꯌꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯏꯉꯥ ꯏꯉꯦꯟꯒꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯤꯜꯂꯨꯕꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯝꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯥꯏꯗ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯁꯤꯡꯉꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥ
0: ꯍꯩ ꯁꯤꯡꯈ꯭ꯔ ꯖꯥꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯁꯥꯒꯩꯁꯨꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯦ ꯐꯩ ꯃꯁꯥꯅꯨꯄꯥ ꯌꯥꯏꯃꯗꯨꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯒꯨꯜ ꯍꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯑꯩꯗꯨ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔ ꯄꯣꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯁꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯕꯤ ꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯌꯦ ꯃꯄꯥꯒꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯗꯤ ꯂꯝ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯃꯃꯥꯅꯅꯦ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯨꯊꯕꯖꯥꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯚꯥꯞ ꯈꯔꯗꯤ ꯇꯥꯔꯦꯌꯦ ꯃꯥꯗꯪ ꯈꯔ ꯉꯥꯎꯏ ꯃꯁꯛꯅ ꯐꯖꯔꯤꯗꯤ ꯃꯌꯨꯝꯒ ꯉꯥꯇꯥ ꯄꯥꯟꯈꯤꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗ ꯃꯃꯥꯁꯤꯅ ꯄꯥꯟꯗ ꯄꯥꯜꯂꯨ ꯅꯈꯣꯡꯗꯣ ꯊꯝꯖꯨꯡ ꯀꯛꯊꯛꯀꯗꯒꯤ ꯑꯗ ꯋꯥꯔ ꯏꯅꯤꯅꯦ ꯃꯇꯥꯡꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯏꯉꯣ ꯀꯛꯇ ꯀꯛꯈꯤꯗꯧꯖꯥꯠꯅꯤ ꯍꯤꯡꯁꯥꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯌꯦ ꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯚꯥꯞꯁꯨꯅꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ
1: ꯍꯣꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏꯅꯤ
0: ꯚꯥꯞꯁꯨ ꯇꯥꯒꯖꯥꯠꯅꯤ
1: ꯍꯩ ꯑꯗꯨꯑꯣ ꯃꯥꯕꯨ ꯃꯄꯥꯝꯒꯤꯗꯤ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ
0: ꯃꯄꯥꯗꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯕꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯃꯧꯄ꯭ꯋꯥ ꯑꯅꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯏꯪꯈꯥꯡꯒꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯔꯤ ꯄꯣꯅꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯗ ꯆꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯆꯥꯗꯦꯗꯅ ꯉꯥꯡꯗꯅ ꯆꯩꯗꯅ ꯋꯥꯔꯛꯄꯗꯤ ꯆꯪꯉꯣꯏꯅꯦꯇ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅꯦ ꯇꯥꯏꯉꯣ ꯆꯪꯉꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯄꯥꯝꯒꯤ ꯋꯥ ꯄꯜꯂꯨꯕꯗꯅꯦ ꯅꯤꯉꯣꯟꯅ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯗꯤꯅꯦ ꯃꯄꯥꯝꯗ ꯁꯤꯕ ꯍꯧꯅꯗꯦ ꯊꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯗꯣꯔꯛꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯐꯥꯞꯇ ꯐꯥꯠꯇꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯄꯤꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤꯗ
1: ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯄꯤꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯅꯤꯉꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯑꯣꯜꯂꯕꯅꯤꯅ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯚꯥꯞꯇꯤ ꯇꯥꯔꯝꯒꯗꯧ ꯃꯥꯜꯂꯦꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ
1: ꯍꯣꯏ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯐꯔꯦ ꯌꯧꯔꯣ ꯏꯕꯦꯝꯃ ꯌꯧꯔꯣ
0: ꯍꯣꯏ
1: ꯑꯋꯥ ꯊꯕꯤ ꯁꯪꯉꯨꯅꯕꯗꯣ ꯐꯖꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯍꯦꯛꯄꯣꯔꯛꯎꯀꯣ
0: ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯔꯩꯗ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯅꯦ ꯍꯦ ꯍꯦ ꯈꯥꯛꯄꯅꯤ ꯄꯣꯠ ꯐꯖꯕ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯦꯡꯅꯕꯗꯨꯅꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗ ꯂꯧꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯦꯗ ꯊꯝꯃꯤꯕ
1: ꯃꯥꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝꯅꯒ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯍꯦ
0: ꯇꯧꯔꯤꯅꯤ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯛꯅꯔꯝꯅꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯪ ꯁꯤꯕ ꯉꯝꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯅ ꯂꯛꯅꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯁꯤꯅꯦ ꯇꯥꯏꯕꯨꯡꯉꯣ aina luna tau jo mi gi chi dau ri ni thwe de khum do rai mata am ni de tai bu ai sa le sa le
1: yo yo yo yo yo yo